popo so puloni tu si dai ku ire o mo ire o wo popo ire ki o mo popo ire ki o mo yusef ka.